radia, who na bobi ma huya huna sofwe huwe huna woma. Wa oduma kumani udini ya utia na utiere. Emre santi ya kupon. Bantu wahiri udini. Udia na yenye wa edia na yenka. Yenka ni njinane sa wahini yeda ahini. Ahini ya yine richo wako. Na odia wahini timu hodi.

sa wanchira ya yamao ko aradi pa yawo aradi sa yanyari wa imaya aradi jamani.

na so mo ni ka urade won na mo ni so kire urade se ukuto na we no di dia ni ya busia dia ka wo ho na mo mu urade na mani ta mo ni na urade so na mo ni ka urade won na ba ma o de wa kuma pe o